0: pyetë në kemenë më pire o kujra në rria. Sa ki shuit ko Gjujan. Gjujan e që ngua me le. Rëkur më pyetë djetë me pototër kam një zama.
1: Ui, brumë nishu. Hanë në sërëtin një hari.
0: Ani shalë sinari, anë sinari, anë sinari, anë sinari. Rëkur më pyrë më të ke Gjujan e. Aga që më fitë, më gërë fitë për nga sëri. Jumi këmu këngo, a fundi mi fusi, a rautër rautër këmë i profasëri, a i shantira, a i shantiri shemi shumë i kunza, a i shantira o zaman zëtëri, i qakëm i qabënit.
2: East African University Rwanda, the fountain of knowledge and character.
3: Mena më gëja të qinë që këtë të nërëme që më jukarë shantira, jura në nërëfajasë, në gjemë në fërmë në mazafa. Na jam reforma e rosa fai foto ka kanya wala kuna michilo cha tani mi profo Argentina Argentina Argentina mi
4: aba suisi
0: carocit
5: mamma tina mamma tina
6: mamma tina uburyohe bunyuze umutima wa mama
3: akora igitsoro cha mbe miso rero Anani kitego cha gatano mu gikombe cy'isi.
4: Kandi tatangiye kwishari. Arabaho mutuko na na Israel ya Roma mutuko mu Argentina. Oyo tarupeze utama na mimi noteni 10 ugiranye na imburi. Ya iriye ke.
7: Eruje ya jone.
4: Ni jone. Tamenda rimana musoma na tiroto usamu sifa champion Portugal titulaze.
7: Toyendana.
4: Montiere matunga na Maria. Itaro Pesa ari kuvuza induru. José Manuela. Okay, Manuel López.
7: Ndiyo nkije hotse igitego nje baba bamaze bakina no kuri kwimana.
4: Emburi mburi mburi mburi. Koma koma.
8: Savana.
4: Rugufani ihe. Rugufani.
8: Tandera nyandimo kufana Argentina.
4: Aba tereka. Tereka.
8: Ariko birazwi ko ari u Faransa ndi nyuma.
4: Eh.
8: Ako ngunda Messi na ridekara.
4: Dekaje. Non banawe, meze na baba Faransa.
7: Eh.
4: Non wa. Baragombora.
0: Baliza mchaso kibia Swiss ya chaja michaka Maria. Attention! Pedro com Maria.
3: Baragombora, baragombora. Nae, nae yubgende baragombora.
0: Baliza ka Swiss.
3: Baragombora.
0: Attention! Almada ko control. Ugo chasa sasa kipe njugu ya Masuisi Inyuma gatuwa ya wachiri tuanzaria Ara iteru imeza maria Shia kumutuko Sibu kumia zame tofatari ya maria
4: Kona jantini ima dhuti nita gulero Iti taka za ekilibri yichang
7: Iti mela ngeji zugo
4: Ame tara me frenja mshiva kalsa Ayasoto mshiva chapa farigas Ma mtuwa ta jinche farigas ima tamiyesh Ya wadok mose Ako mose ya minutu tano ya nyumu Ya mfipi farigas Nyema ya burero mchini wa mbele wakabili mngezara mta Vargas.
7: Ae, nzae kwa na mhumu gazu kuilu kalana. Ayo kwa ujiaza simbo, rasi nzi mamu.
4: Njine ya mbeza mima tinzi.
3: Awanya Argentina wa shimye kiani kabisa. Nibiri kufana Argentina kuna subscribe gache gache ziyo tukita mchina. Tweche himbura riko, mje turi menjari break.
4: Che mburi mbure, mburi mbura abugui mbrike ite mbeze kui. Ayo na tere mkuza wambai. Kwenye niye, kwenye taa mnyoi. Engineer wa engineer.
7: Chetwe cha joshe mwana.
4: Kuna kitambika. Kuna mpia na wa hoteli chigari.
7: Bahane soa ya.
4: So kuso.
7: Nukitu na kusa.
4: Kwenye kasa.
7: Ukitu na ika, chato kama mkiri. Imache na nyanyo mnyitoza kwa sinzi ni bandi mnyishowe.
4: Ya na na na. Terekao terekao mburi mburi, masana zimburi.
8: Nezeneza chana.
4: Nezeneza chana.
8: Uri mburi wa zimbambu na ashe namba yisengeri.
4: Eee.
8: Uri ya wa sportifu na kutuja tujirimbeo.
4: Eee. Ha mburi. Mburi kabisa. Hana wizi butare wa wazi. Hana wizi butare. Ome zineza chana.
7: Mleka minu msa? Wizi mleka minu msa butare?
4: Ha.
7: Yegu. Itanga zwa kuru?
8: Uya.
7: Eee, ichi.
8: Ebe ndi vidahura.
7: Eh.
8: Eh.
4: Ushabiti.
8: Ebe nibyo.
7: Ana
4: bimi bari.
7: Atubwiye.
8: ibintu nkibyo
4: ete muri mwamubonye ari ngusinya ka mirongo
8: inani nibiri ngana na Museveni president Museveni w'Uganda buri ya turangana
4: reka gene
7: aya
4: ni njye bangu ni kimari nkwi
7: kanya turamusigira mikoro
4: ndabishimo bya kimari nkwi mwabibonye
7: kimari nkwi
8: oya se kandi udashyira hayandi mazina bivuze mu cyecuru bibabihagije gushyira utundi tubyiniriro oba watangiye kubivanga
7: azo cyo kwita mu cyecuru kandi uri mutoya
8: ni njye ubyiyita
7: ko icyo ubyiyita
8: kubera ko nakabyiniriro umuntu ariko iyo uvuze ishyizeho utundi inyuma biba bipfuye ni wango ndi mu kazi ni mukecuru inyuma y'akazi ni olive imbushi
7: cyangwa baby
8: ni wango nkirenga izi mikoro
7: uturuka baby
8: mpitampinduka bu
7: wowe mukecuru ahinduka bu
4: aza gufereka sosi usore batereka mutito ndabyinyo tubarakishyura
7: bakishyura se barakiguze Messi Saka menyewe ya masuisari ya stiga ya masegonda
4: Sese wala renga nyewita breere Alamu kwa mungu ya batawa kaita mafungu
7: Wajin Na breere limo
4: Chenu kichwa Mungundi wali
7: Ali hantina wala ishura Tukijile penosha Ya itando kwa Messi Messi ya kujezamo Messi ya chivonye Messi ya kujezamo Bamu funda ya matatanga pasa ya ibonye liyo Akona
4: Kwenye kona inje nzukurenzi jitego Kona ya mbere y'ingenzi kurenza igitego kuba natangiye kureba irushanwa.
7: Usko yagiye kuta pemi potos.
4: Ya la la la la la kona. Kona kabisa nabwe Alvarez najya muri forum. N'abafaransa bakina rero.
7: Ubuze ari bazakina.
4: Ari muri forum. N'abafaransa bakwipima. Akwinda la utoro utoro.
7: Ni na la utoro. Uya uya itego utoro yitsinda. Suni image yikuno sinzi wanta yayikoresha cyane.
4: Ya la la la la twereka imburi gusa aha utereka mbona imburi gake gake
7: kuko imaje nagakunda kabisa mbona gasaneza cyane
4: mucyasho imyaka 80 na
7: usoka kamabu
4: uko bwageze iyi zitsokozo inzokozo no makuru wa vite n'abanyarwanda no makuru bose basokoje
7: ntago turi kumwumva
8: uyu munsi hari ubukwe bwa mugenzi wacu Jean de Dieu
4: no makuru Bose barasokoye.
7: Yarambwiye. Wowe ngusha. Ese warabonye kuri groupe ko arakari kantu kiyongereyeho. Yarambwiye ati nkuri ati ntabwo uyashyizeho. Ahubwo wowe kuzashyira ku bwose bw'umwana. Ati ukazazaya ntabwo ati ntiwamenye uzakubona. Tuko zaba ari abantu benshi. Tuzazombaye tero nzagutungira urutoki.
8: Haragutungira umudiaspora.
7: Oya, sebizi. Anamukuze tubizi bicyo n'iki. Jado wanje shana
4: mwemera.
7: Ya. Mu makuru ni umuntu wanje kabisa.
4: Jado wa Jado.
7: Mu makuru Jado ndamwemera cyane.
8: Ni sawa cyane.
4: Ibyo tayi sawa kwa ino tine nyongera rero. Argentina ya kaniye.
7: Dore cha gatatu. Reko tugende. Yeko tugende. Messi zamuka bayigweza sha. Messi zamuka Messi sha. Corazón.
6: Ibihembo birimo na moto mukizi na Gorilla Games
7: Finito Argentina
1: Uyiburu munisho Hanna Saradini hari
7: Argentina wanamaliza kazi imeisha Kuliko utateke teleria Baza muka uso ekipe yungu Argentina Uwezuka imadera chenga Ashtaga kuwa Messi Miranga Messi Umupiru gaya chivuzuka Lautaro Lautaro eto udepoza mo
2: East African University Rwanda The fountain of knowledge and character
7: Lautaro Martinez ya Tereria Atumu mutoza kibigwe ya Tereifu ya Sharia Ama mfuna mwajira ukuro tekeza zizami mamo Argentina vitatu Ekipe jika wa Swissi ibi ya Nanjie